isang espanag at pinko ati o kung dito pa yung ikuman pa isang kan siya may mayakap ay kumasa nil o kung dito yung konsyerto ni General at pinko ay pinko.